success often comes to me. Bum bum ba ba bum ba bum ba, bum bum ba ba bum ba bum ba. Magasa magasa magasa magasa magasa nida, dani sada, padani pa, pani dasan, samaga pa, sani da pa baga saga pa pa. Bum bum ba ba bum ba bum ba, bum bum ba ba bum ba bum ba, bum bum ba ba bum ba bum ba, bum bum ba ba bum ba bum ba. Pa pa pa pani da pa ma ma ma da pa ma ga ga ga pa ma ga sa ma ga pa ma da pa ma da ni da ma ba da ni.